0: Dream Radio time. It is now 8:29. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Ora state sa buon Filipinas, it's 8:48 a.m. Matashua Kuriza Mina Senpai Des, and this is Dream High on 104.7 Dream Radio. Ohayou gozaimasu, Minasan. This is your ate, DJ Senpai. At narito ang ating national news, politics, crime, and accidents. Agaba! Kumusta ka? Impeachment trial ni VP Sara Duterte, day 29. Patuloy ang mainit na pagtalakay at mga pagdinig sa Senado. Kaugnay ng impeachment trial habang umiinit din ang debate sa pagitan ng mga mambabatas ukos sa konstitusyonalidad ng binagong voting threshold para sa conviction. Bakit binago? Ito pa bago-bagong konstitusyonal. Pardon kay Mary Jane Filoso, inihayag ng palasyo na seriously considering o seryosong pinag-aaralan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkaloob ng pardon kay Mary Jane Filoso. Samantala, action sa Baga school shooting. Binalangkas na ng DILG sa pamunuan ni Sec. Jovic Rimuya. Isa pa to eh. Nakakaloka kay ewan ko nga sa'yo. Ang pagtugis sa taong posibleng nag-insight o nagtulak sa menor de edad na sangkot sa madugong pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato sa pamamagitan ng mga online conversations. Samantala, dalawang sundalo patay sa Maguindanao del Norte. Dalawang sundalo ang nasawi sa naganap na pananambang at pamamaril sa Maguindanao del Norte. FEU Manila bomb threat, idinilikrang hoax, walang katotohanan. Ang bomb threat na natanggap sa FEU Manila, kaya naman balik klase ang mga estudyante ngayong araw. LTO show cause order kay TV host. Aba, nagpalabas na ng Land Transportation Office o LTO ng showcase order laban sa isang TV host na may-ari ng SUV matapos mag-viral ng video nito habang nagmamaneho ng walang seatbelt at bumaba pa ng sasakyan habang nasa gitna ng kalsada. Kinsa man eh! Dapat iyo, kapag alam nyo nga makakapira, no, meron kayong mga ginagawa, pero kapag mga andun na, doon na yung mga nagbato ng bata, parang wala akong nababalitaan na. What is the happening in the world, Teresa? O nga pala, para sa, about kay Mary Jane Filoso, minsan sa mga hindi nakakaalam, siya po ay death row inmate. Overseas Filipino worker po yan, si Mary Jane Filoso. Ang paghahain ng absolute pardon, ayan, inihayag ng Malacanang sa pamamagitan ng Office of the President na seriously considering, seryosong pinag-aaralan pa ang kanyang kung mabubuhay siya o hindi. Ay nako talaga naman, parang nanda sa kamay ng iba yung buhay mo, nakakaloka. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, para sa mga mag-OFW dyan, I know na mahirap ang buhay dito sa bansa. Talaga, kasi ako rin gusto ko ning mag-Japan. Charis. Ang sinasabi ko lang is, kapag makapag-ipon kayo, kunin nyo yung pamilya nyo. Huwag na kayo bumalik dito sa Pinas. Mauubos lang yung pera nyo dito. Period. Weather update, Minasan. Papasok ang Tropical Storm Sergey or Queenie. Ayon sa PAGASA, ang throw o buntot ng bagyong Sergey na inaasahang tatawaging Queenie. Pagpasok sa Philippine area ngayong araw, ay magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinag-iingat ang publiko sa mga posibleng pag-ulan. International headlines, paghahanda sa US-China Summit. Abala na ang dipomasya ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping para sa kanilang tensyonado, ngunit inaabang ang pagpupulong kung saan kabilang ang mga red lines sa usapin Taiwan at human rights. US at Iran nag-usap, nagkaroon na ng unang serye ng shuttle talks sa pagitan ng US at Iran sa loob ng ilang buwan na nagbigay ng panibagong pag-asa para sa posibleng kapayapaan at pagunlad sa rehiyon. Todo ko bagay na feeling ko dere ka mo magkakaasya or magpapanggap lang ka mga dere nagkakaasya. Why? Kay para padayon lang pagitaas ang presyohan lang isa. Kunwari nag-aaragway. Charas! Yeme! Melania Trump at First Lady Liza Araneta Marcos sumali sa First Lady Liza Araneta Marcos sa pandaigdigang koalisyon na pinangungunahan ni US First Lady Melania Trump na naglalayong palawakin ang akses ng mga bata sa teknolohiya at edukasyon habang pinoprotektahan sila sa online dangers. Okay yan, pero sana stop using AI. Alam nyo yan? Oo na, nasa technology eme na tayo, pero nawawala yung creativity ng kabataan eh. Alam mo yan? So, what's the use? So, iano natin sila sa more creativity outside of the gadgets. There's more creativity outside the gadgets.
I know technology is the new in right now, but this technology is actually killing. Some of these technology are actually killing the talents and the skills of these children. Ito nga nga triangle hira ginihimo mo hira maging square. You get what I mean. You get my point, di ba? Nakakaloka. Oras natin is 8:53 a.m. na minsan. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Sika!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Dream Radio Time. It is now 2 minutes after 9 o'clock.
2: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Oras sa buong Pilipinas, it's 9:24 a.m. Minasan. And welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Dream Horoscope. Ano ang ating kapalaran for today? But reminder guys, these are only suggestions, retail prices. Eme! Ano lang to? Kakemehan lang to? Meron pa rin tayong sariling free will, kaya gamitin natin ito. Charas! Unahin natin ating mga friendship na Libra. September 24 to October 23, tukso na kusang lalapit ay dapat iwasan dahil sisirain ang pamilya. O ang kasalukuyang relasyon mo, aba-aba, huwag magpapadala sa mga matatamis na salita dahil mabigat ang timbang ng pagkakamali. Ang lason mong halik, Teresa. Mag-ingat sa mga manloloko. Lucky numbers and color for today ang 10, 24, 31, 40 and yellow. Scorpio, October 24 to November 22, upang hindi magkabuhol-buhol, ayusin ang mga schedules at ripasuhin dahil makakalimutin ka ngayon. Lucky numbers and color for today ang 5, 10, 24, 29, 33 and brown. Sagittarius, November 23 to December 21. Wag na wag magtiwala sa nararamdaman dahil mahina at mababa ang iyong ESP. Kung ano ang iniisip, ipagpaliban mo muna. Matulog ka na lang, beshi. Charas. Lucky numbers and color for today ang 15, 24, 39, 42 and red. Capricorn, December 22 to January 19, iiral ang pagkatamad, pagkamasungit, mainitin ang ulo at madaling magalit. Ito ang dapat paglabanan mo ngayon. Lucky numbers and color for today ang 18, 25, 39, 43 and blue. Aquarius, January 20 to February 18, sa impluensya ng panahon, walang magiging suliranin ngayon. Magiging masaya ang pakikihalubilo mo. Lucky numbers and color for today to 18, 23, 41 and maroon. Para sa Pisces, Aries, sa Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Virgo. Mamaya yan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's go ahead and listen to more good music. Dito lamang yan sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 9:26. Sikat!

Philippine Standard Time. It's 10:25 a.m. in the sun, and welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating sports and showbiz updates. Asian Games 2026, una at bagong medalya. Nasungkit ni Saklag ang kauna-unahang silver medal para sa Pilipinas sa ginanap na 2026 Asian Games. Aba, good job tayo dyan. Silver than never. Formula 1 2027, inanunsyo na mananatili ang French driver na si Hajar sa Red Bull para sa 2027 racing season. Samantala sa ating showbiz scoop, patuloy pa rin ang pag-uusap sa showbiz at online world tungkol sa mga mainit na issue ng mga artista, kasama na po ang kaganapan sa pamilya ni Kim Shu at iba pang trending na local updates. Para rin ako sa inyo, mga mams, pabayaan nyo na yung magkapatid na yan. Away magkapatid yan. Away pamilya yan. Away pira. Okay, huwag tayo makisaw-saw dyan kasi wala tayong pira. Baka ako lang. Pero marami tayong pira in the future. Kaya manifesting lang ng manifesting. Ang kaloka tayo, minasan. Oras natin is 10:27 a.m. na. We'll be back for more, so keep it locked in only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Susunod ay ang... Did you lose? So, pagkatutukan, we'll be back!

Oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:49 a.m. and welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. And eto na ang ating favorite segment, ang Did You Law. Yeah, so iba-iba lang ang favorite nila. Pwedeng unmute, pwedeng horoscope, pwedeng Did You Law, pwedeng yung balita, o diba? Anyway, so minasan, ang ating topic ngayon ay about nga dito sa nagtitrending ngayon na LTO show cost order sa TV host. Kasi nagpalabas na ang Land Transportation Office ng showcase order, show cost order, kung ano ang seatbelt law atin itong pag-usapan. So, minasan, itong TV host na may-ari ng SUV, nag-viral po ang video nito habang nagmamaneho nang wala po itong seatbelt. And of course, lumabas din siya sa ano, sa kotse sa gitna ng kalsada. So, and of course, may batas po tayo dyan. Ang batas na Seatbelt Pilipinas ay ang Republic Act number 8750. Ang paggamit ng seatbelt ay mahigpit po na ipinapatupad sa ilalim ng Republic Act number 8750 Seatbelt Use Act of 1999 upang masiguro ang kaligtasan ng mga driver at pasahero laban sa mga aksidente sa kalsada. Narito ang mga mahalagang detalye, multa, at ang mga pinakahuling issue na nag-viral kamakailan. Alam mo yun, mga pangunahing patakaran sakop ng batas minasan. Ang lahat ng pribado at pampublikong sasakyan ay kinakailangan gumamit ng seatbelt. Para sa mga pribadong sasakyan at SUV na rehistrado mula 2012 pataas, kailangan may functional seatbelt ang parehong front and rear occupants. Responsibilidad ng driver, ang driver ang pangunahing mananagot at makakatanggap ng citation kung siya o alinman sa kanyang mga pasahero ay hindi nakasuot ng seatbelt. Bawal po sa harap ang bata. Ayan, ipinagbabawal ang mga batang 6 years old pababa na umupo sa front seat ng tumatakbong sasakyan. Mga multa at parusa, LTO fines. First offense po ay 1,000 pesos. Second offense, 2,000 pesos. At ang third subsequent offenses ay 5,000 kasama na ang posibleng suspension mo ng iyong lisensya. Hot issue LTO show cause order laban sa TV host. Ayan na nga. Mainit kasi ngayon pinag-usapan sa balita at social media ang desisyon ng LTO na magpalabas ng show cost order SCO laban sa isang TV host at may-ari ng SUV. Okay? So, anong nangyari? Nag-viral kasi sa isang video kung saan makikitang nagmamaneho ang nasabing host habang kumakanta at sumasayaw ang mga kasamahan nito sa loob ng sasakyan. Nakuhaan din ng driver ng walang seatbelt at bumaba pa ng sasakyan habang ito ay nasa gitna ng kalsada para makiindak. Action ng LTO, pinatatawag ng LTO Intelligence and Investigation Division ang driver at may-ari ng sasakyan. Harap sila ngayon sa mga kasong paglabag sa seatbelt law, reckless driving at posibleng ideklara ding improper person to operate a motor vehicle. Patay! Kahit pala traffic, kahit hindi umuusad ng mga ilang oras, bawal mo palang gawin yan. Oo. Only in the Philippines. Yes. Na maaaring maging dahilan ng pag-revoke o suspende ng lisensya, pansamantala rin ipinataw ang 90-day preventive suspension sa lisensya ng driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. O, diba? At least alam nyo na, Did You Law, Seat Belt Law, Republic Act number 8750. Oras natin, 10:53 a.m. na minsan sana tayo ay may natutunan only here sa Did You Law on 104.7 Dream Radio. Dream High with your ate, DJ Senpai. We'll be back!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Globan, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Billy. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Dream Radio Time. It is now 3:38.
1: That time check was brought to you by
2: Byprints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Now, a minute after 4 o'clock, narito ang ating dream balita. Maraming bansa ang kinausap ng Pilipinas para matiyak na mayroong sapat na supply ng langis ang bansa. Sinabi ni Department of Energy or DOE Secretary Sharon Garin, kabilang sa mga bansang kinausap ay ang Russia at Australia. Bahagi niya ito ng pagpupursige para mapunan ang maaaring negatibong epekto dahil sa krisis sa langis. Dagdag pa nito na ang nakikitang masamang senaryo ay hindi ang mataas na presyo at sa halip ay kapag nagkulang ang supply ng langis sa bansa. Naniniwala ito na tutugon ang mga bansa sa kanilang pagkikipag-usap. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Jams. Magandang hapon, Dream Kara!

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Mararamdaman na ng mga consumer sa darating na Nobyembre ang bawas singil matapos maglabas ang Bureau of Internal Revenue or BIR sa pamumuno ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 noong September 14, 2026. Sa ilalim nito, tuluyan nang tinanggal ang 12% value-added tax or VAT sa allowable system loss charge na pasok sa cap ng Energy Regulatory Commission or ERC. Layunin itong mabawasan ang buwanang gastos ng mga consumer sa kanilang kuryente. Dahil dito, tinatayang aabot sa 20 pesos hanggang 30 pesos ang natatanggal na VAT component ng system loss charge. Para naman sa isang karaniwang pamilya o household na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan, posibleng umabot sa hanggang 20 pesos ang kanilang matitipid. Ikinituwa ito ng maraming consumer ayon kay Daisy Villas, residente ng Makati. Malaking tulong ito upang pandagdag sa panggasto sa araw-araw na pagkain. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 5:20 na mga Dream Caras, ating programang Dream Jams with your Kuya Elmer. Narito na po ang ating unang batch ng Dream Buzz for today. Trending na mga balita online, inyong mapapakinggan on air. Alright, narito na mga Dream Caras. Uy, may good news tayo sa ating Dream Buzz. At eto muna mga Dream Caras, ha? Okay. The Philippines has lifted

its hours-long ban on Discord after the online messaging platform pledged to cooperate with the government and bolster measures to ensure the safety of its child users, authorities said. So, na-lift na po ang ban ng Discord. Nag-trending din ngayong araw, no, na maraming posts ang sabi eh. Ayan, binan yung Discord pero yung mga online gambling, mga apps, at kung ano-ano pa mga kabulastugan, hindi pa binaban. Diba? Diba yung Pilipinas? Alright, buzz number 2! Buzz number 2 tayo, mga Dreamcadas. VP Sara, nasa tama ako, sabi ni Panelo. Tinawag ni Attorney Paulo Panelo Jr., spokesperson ni Vice President Sara Duterte, na panloloko sa taong bayan ang naging pagbabago sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds voting threshold para sa conviction. Giit na Panelo, walang nakasaad sa konstitusyon na maaaring ibatay sa two-thirds threshold lamang sa mga senador na present o hindi kabilang ang mga detained o hindi makadalo. Buzz number 3, Dreamcadas. Ayon sa PAGASA, kailangang maghanda sa epekto ng malakas na El Nino ngayong bear months na mas titindi hanggang sa susunod na taon. Again, ayon sa PAGASA, kailangang maghanda sa epekto ng malakas na El Nino ngayong bear months na mas titindi hanggang sa susunod na taon. Grabe, maganda po tayo, Dreamcadas. Buzz number 4. Yan, palitan ng piso kontra dolyar, nagsara sa 62.735 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes, September 24. Again, 62.735 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes, September 24. Buzz number 5. Last para sa batch na to. Ginto para sa Pilipinas. All smiles si double Olympic gold medalist Carlos Yulo nang tanggapin ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nanaig si Yulo sa floor exercise final ng men's artistic gymnastics sa score na 14.666. Again, congratulations, gold medal para kay Carlos Yulo. Yan sa men's artistic gymnastics, yes, floor exercise final. Congratulations, Carlos Yulo at Pilipinas. Alas 5:24 na.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Today,

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
9: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.
11: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
10: October 17, 2026, Saturday, at the Leyte Sports Complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the Leyte Sports Complex, Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
12: Philippine Standard Time, it is now a minute before 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Nanindigan ang isa sa mga bumuo ng 1987 Constitution na tama ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na wag nang isama sa voting threshold ang mga senador na kasaluyang o kasalukuyang nakakulong o hindi nakakadalo sa impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Paliwanag ni Attorney Christian Monsod, ang mga senador na nakakulong dahil sa kasong plunder ay nawawalan ng kapangyarihan at karapatang bumoto sa pinal na paghatol ng korte. Dahil dito, itinuturing na lamang silang senador sa pangalan, ngunit hindi sa tungkulin, kung kaya't nararapat lamang na alisin sila sa denominator na batayan ng pagtitiyak sa kinakailangang boto para sa conviction o acquittal. Binigyan din ng batikang abogado na ang interpretasyon sa probisyong dalawang takatlo or two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado ay maaaring magbago batay sa tunay at legal na sitwasyon ng mga kasapi nito. Idinagdag pa ni Monsod na walang nilabag na probisyon sa saligang batas si Trial Presiding Officer Chiz Escudero at ang buong impeachment court dahil binigyang linaw lamang ng lupon ang tamang pagtutuos ng bilang ng mga tagahatol. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kara!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. 20 minutes after 6 o'clock, mga Dream Caras. Welcome po sa ating final hour stretch ng Dream Jams with your Kuya Elmer. Narito na po ang ating last batch ng Dream Buzz para yun ang adlaw Huwebes. Hashtag Throwback Thursday. Ayan, mga Dream Caras. Buzz number 6 na po tayo. Proud si Eldrew Yulo sa nakuhang ginto na medalya ng kapatid niyang si Carlos Yulo sa men's floor exercise ng 2026 Asian Games. Sabi ng kanyang kapatid, gusto ko siyang sundan. Sundan muna para marami tayong mga medalya, di ba? Alright, Buzz number 7 naman tayo, Dream Caras. Okay. Buzz number 7, weather update. Weather update naman tayo. Yan, napanatili ng tropical storm Queenie ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Base sa DOST Pag-asa update ngayong Huwebes, September 24, 5 p.m. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,205 kilometers silangan ng Northern Luzon. May lakas itong hangin na 75 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kph. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa. Base sa forecast, lalakas ito sa typhoon category sa

Go bago lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes. All right, ano pa ba? Meron pa tayo? Yan. Okay, bus number 8 na tayo, no? Yan, once again, inalis na ang ban sa messaging platform na Discord. Ayon sa Department of Information and Communications Technology or DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Nauna itong ni-restrict sa Pilipinas matapos hindi umano makasunod sa 24-hour ultimatum na magtatag ng physical office sa bansa. Natawa lang ako doon. Anyways, mga Dreamcadders, yan po ang ating Dream Buzz for today, Thursday, alas 6:23 na. Tuloy ang tugtugan to the max hanggang

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499. O hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: Today's

0: Dream Radio time. It is now 7:33.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

0: Dream Radio time. It is now 8:02. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay

0: Dream Radio time. It is now 6:57. Dream Radio!
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's a

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
5: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
8: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City.
9: CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner.
8: Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.